0: Ia ko te mamalo tato ka engu toke lao. I vela mana lea tu he taimi lava ko te ka e ia ko te tato tamana tēnei lava. E tato e kinei lava iau kilani ko matau e huia huia lele ko i hoka longo longo. Tato ma lava hoka longo longo gina mea uma lele tupu mai tato kaua hua i lalo gina i tau po. Ia kai mahi hoki lava vela antu ko tu e ia ko na ava noa mo ki tato uma lele pe ko hoia lava e alala mai ai koe. E ava noa mo koe ka kota mana tēnei kia. Pa kome ko uhoka he taila hile lea tu ki te koe. Viki e te aloha te tua. Ko mahi hoki tato ki te hele ki hui hui tēnei ahui ahui. Tuko tuho ki la mō koe te awa noa. Ina aloha anga, ma te anga leo i e hiu. Mō ki tātou, kai mahi ko urua i lalo i kina i tau po. Ka tuko tuko mō koe te awa noa ko mole mole ni tamana?
1: Ia, alo te hai mātua kia toli he. A te vena ke ai koe. Te ngā ruenga te mei hoi e tue au. E vela ngā te ngā ruenga te kahe noho ki ko urua i e nā e ko urua ka hoi tātou pulka la me. He la na ilo e tātou ni tala hoki ki tātou he noa pele ki toke lau kua tahe e hoki tātou e kinei. He ilo mai hoki la tātou ni tala. Ka e hako lele koe. Nā hako le bana e lahi lele nā tala nā e hau nā pitu he noa. E he ki te hoki toke lahi ngā toke lau te au ngā polo kame te nei. Ia ka hai hoki lai tātou ka hai e bei a ka. E o ka pāoni ki ei. E ilo ro te kila mungu he polo kalame e noko tēnā. Ka e kamale hitu ko nā pitu he noa ki te tau wāngana ke. Ka ngā ko tātou lāleo te nei ki. Ia ka lungo te hoki ni tāra ni. Ka e temi ko te nei ko he tai ko. Ka usi ngā ki ka tolehe ku mau he mātou a wano i tā hoka heo i te ha te nei. Ta mahe tuko ni tamātara lele mō tātou ka e ngā te nei hona tītu ngā kopu nui a tia. Ia tēnā ko lava kua umma lava te haere ngi hoki e te mātua ki a tolehe hoki ma te kau kauna te tua i a palenga mato ngā ngā hoki a tai o te langi te nā ku wangana mai hoki tātou. Kau kauna te tua e ko tēnā lava. Kau na lava ko te anganga o te hakaro aloko ki te hakataro ato i ko i tau ko ki te mamalu ma te paia ko rua toke lau ko kumahai o ko tau kakalonga ngongai te aroha ma te angani lei o te tua. Ako nā mātala ko i e nei ko hai manu te nā lava ko ma te hali te hakaro lei mai e paleng ma tau ka anga toke lau e te mātua te nā ki e tau lihe i a mātato ko he tai ma tātou mōri e te kau kau nā te tua. Ko he tai, ko tai mō ko rua hoki. E ka wiki e ko rama te loho te tua wako tūranga tātou ka inga ilunga tau po nui a tia. E manu e lava ka tai ma te matua ke pā lava ki te tamaiti. E he ai he tūranga haka kore ai e manu e lava ka tai tātou ka inga i kinei. Ko te tūranga tātou tau e lava tātou ku tau pili lele ki te haka te tupu ve ko te spring ka ia. Ko te tātou ona hei lava ko i pipiki mai lava tau mālulu. Ko te lava tau po he nua e te mālulu. Lulu ia e malulu mai ka lahi tonga ba e mo wai hoki ni hoi e mo wai hoki nak ma han hana ngona ka i ngai na bi a hoi ko te tato ka i ngai ki nei atonu ko tana mu mu te ia ko te aha na hoi ando na hai e he workshop tu lo mu te haka palangi te tato ka i ngai pe haka tahi nga hoki e te nga matua de pahesmika na tu langa te nga matua de pahesmika e nei haka he tai po to e langa tia mai te tu langa te nga wa na i e te tu langa te nga matua pahafika ina he ko le vai te valo he hulu kai ono ke lau ku hai langi to brahi nga te la ku he ai ai he pahafika kai ne ku natu burangi na ne ho ke tai ku te langa tia mai la to te la na hai te wek so ko la te wan na hai nau mai he hoki ni tanga ta hai to hi te komiti ka to te na ha ta mi le lu nga ni hila ian tau nu ngo te manu ya te la te ku lo klame te na na hai te ho lo to ke lau ia na e o mai hoki to brahi nga na tai tino pahafika vale vale ia tēnā vele tu eo ka hetai tēnā wā e au ngā hoki te tūlanga tēnā ka pitola mō tūlanga o nā mātua te poloka ne tūlanga o te wāanga tēnei ko te group tēnei ia leko nā mele i nā mea tau ki whanga o lele ia hakatai mai kiloa ia mai hapa mālo te hoki ki nā mātua ia nā hakatai hatu mō tūlanga o te tātou a tāra noanga mō tōn tanga tēnā nā hawai an nā hui ia e mūna tau taka hetai tēnei nā hui tā hoki tātou ki tēnu ni haki inga he wāanga ki o mai kō ke tau kila te hausi wā o nā mātua ia nei kua hau ni matua ye tene hokila ko tai tu ki na hanau ye nei ko tu mai ku ta ka bela tu de trasa de oite a house to ke lau ye te hai te lite na ki a henry be ko engli ko ko le vao ye pena hoki mana a ero ye ko lau ye na ko ta ku la lau te tu langa te na te house e hoka he tai tue ki te kourua kai mai heo koutou mātua te a laot mai ua tau ke mai ke tau kawe tūlanga tēnā u he tau tūlanga ma koutou nā tūpulanga e nā ku hai mohi hoki mai koutou ke hai lunga o te net ma tūlanga tīka tena la kua ka tai te wakan he no te hausi na he maha ye ke tongin tulanga na ha ori ye ye lua to ke laun hai oi to e trai tai ke tai ho tene la ye ye to tene ye hai tai he na mea tato uni ye kona tu matala ko ye na ka si a mole toke ho ka tai na ka i ngau mole le ye nei na lo mai na kiri nga hele ni ha to ke laun hai mo tulanga o tato ho lava ye na loto na hai lunga te neti a i na ka i ngai o mai ka tau latu tiketi e o mai autaria ka e na hina pito wale wale te nu o tata i ni hila nei e ho tau latu tiketi ia mana ka e nga mana uo e na o mai se pote hausi hila vea te tua ko to alo hanga ma ko to tau tua hoi ma taka moe moe maulunga ma te talo maulunga e ho kia tue ina ka a manuanga mo ko to mana pa ka ma helo ato ku haia ka ta mana te nati a ngau Halo yung au ka ne no hokko e matulang tenana hawa ko na ka mai ko e tai matua ka mai na le tulang ona tai tula hono mona me me na ye no yo ne lahi mai le hok la kina hakil na hele linga ye na den hok la ko maro lo ma li ka e hono mai la ka hai hi te ma hok ni ho ni nga te ne la ko ta undu ko ma ni man wi ya ya ye te pe ta du pe ka to ke la o ye ko te le he ke te ba ko to ke la o na to ke ho ki te pe a o na ku a ta nu ngut man ni na ka vi ta u lo ki min pi li ho ki na ta u tong e ta to ho o na ko te ho ni nga mai nga te ma tu ma te ho ko mai nga mai ho ki te ma tu te na ki te la u la u ni ta hi tu lang na me ta u tu la no la wa ani hui la ke he na tu la no to ke la u me te la ga ta i tu ai ki te ko na u ma tu ben au ki te talo ke lo te tu ke tu ko te olo mat ma lo mo ko ni ang ki te ko mat ma tu ma ko lo ka i na e o na ta ma talo ko e na ta ka ma hi tu ko ka ma hi tu ko na ka i nga mo i ne ku pa mai ke bal ka pa ya te tu ai wa ne ho ki te te ta ko to pe ko ai ka ko lo lo ka ta to ka i ki no to ke la o nga lo ta to ka mi hi lo ho te o ta to ka i nga lo ho ta hi ta ki to ke la o en le to ta ta i mi e wa wa lo ki ta to i to ai mo na ka i li ho ka tahi ne kai ke hoke to go heta ma ha ma te ia ke moli moli tu ai ka to ha tu ai ko ta to ka nga ye ne ku ga kai lang ye la to wa ma lang ai ba ha te bua te ka e na wa nga hi u e ma lu e ko inu ki hono ma na mo e na wa nga hi u e nga lu e ko inu ki atu ma na mo e pa li mai ko te ho e mua ko ma po mai ka ku ma po mai tai te ka le le nga ko ya tu e ku ngu tu ha tu e ta mi he mai to na ko ko a tu e ka tu ko ha no e ta mi mi he mai mau mau a tue ko liki wano ta mi mi ma yu tu a e to tino e ko ta ma ha ma de ko te na ko mo li atu ka to ha tu ai jo ta to ka nga ye na ko hai lang i tu ai ha ko te ka ni ka ke wa to te mi le ne ka ba ma hi ma to ka nga mo le te na ro ha ki to ke lao ta to hen mo pele to ke lao ya ka na ka ko na te tum na le tu ma ko to ye na ta ha ko ho e na ta u bule nga to ke lao ha mo mo te lo te tu a tu wa te o non ma lo he wa te ta u kilang o to ke lao ta he ma natul manu e hato la rangi ngole at kona lo hanga tau pu mo ko to uma kai hana he lo ya ke lani hanno ki te sau halen mole to ki na lo hanga tau pu mo ko to uma ra ba kai he mai na ko pule ho ko ro to li he mo to he o te na ka ho ta to pu lo klame lo ho ki te tu ki ta pila ke lei ko lo kai ve ha ko ta to pu lo klame to klao kamangal mai ko kai ku he atu he ku ku pe ku ta ta lechi ji ho ya ulunga ta to ona ku kai to ge ona ta ma ha ma te ni ka de lo de tu ak mangal mai to ha ko to to klao ko hi to lo mai pa ko me te ni na ba ngal at mo ko to to ha to li he
0: ta mana ka ta la hile le ke lo ho ki te tu pui pui ma le le ina wala ka ku ho ki te ne vai ha ka to manu ya ko to ta po ka ta la hile ta mana to ha ko lu ni
1: ya ta ni
0: ha

Iola, te hokatalo hatu maloni, te on hei mai ma te hepehe mai hoki ki tatou muhika i nei. Ko ilo ai e tai taimi e vei e hokalongo mai hokoulua e. O ki taku hui tai atoli he maan mea, ne, ka e hea loa. Ono, ko te taumahai ke loa, e taumahai tulo ki mātou ke e ta virivili atu ki nā ka inga o tātou i nā konga vale vale ka e hei e lele he tino e tau mahai ke tali mai hoki ma heo heo ni mai hoki ke te tau hoka ilo anga mai hoki lawa nā mea noho ki lātou nā konga noho ki lātou pe i hoki lawa ni tala vehea i a ka kila un hei mai ni ke to e tau mahai e tu pek mātou i te tahi vaiho te ka heo ko mai ka e motaimi nei e i e ko nā ke te tau lawa ke tohu e ka inga ko ka he koe lo ka hai e ye i loto na ka inga pehe ai ni first aid kids ni ko te taimi tēnei ko lahi lele te hatu o heo tu lou heart attack ni there's so many heart attacks right now wa lahi o ki lawanga ngalo ai nā tino ka watu hoki te hale mai pe, e he ko he kato toa i a ngalo e iho ki lawa nā mahini e whai asin ka unka e tamā Hello, kana mahini e nā e takua ni te Philip Reira ni iyo, veko ko te hea konga tēnā o te kiri lātou i eia e hō mai ni nā mahini e ia hoka o la hoatu ka hei koko e hea vali atu ki loto he hall peko loto tale mai peko loto peko he alawa te hale hoinga luenga peko e iei nā te mahini tēnā e tau tau i te hoi totoka pako hoi alawa he konga e sefe ai ma e vave hoki ona excess kei ka hai e tupu hoa kalave lave hoka hua heki ki he tino kua oheo tona hatu o te mahini tēnā e taha pili mai ki te mea iei hoka tangatanga mai ka hai e vehea ni e hoka oheo ai la te hatu tino and to become ke hoka o ngā e koe te mahini tēnā you have to be a first aider me ka haila e hei e i he first aid hoki la e te tau lewa koe ke i te koe te loa ma te mahai mahai e koe ke tanke hokaonga ni hokaonga e koe te mahini tēnā e mahai e koe ke hokaola ma hoka teki he hoatu mo he tino so ko taku ki kila takalahinga tātou ka inga I'm sure e hoai na first aid courses i loto na hale hoai ngā luenga koulua ni I became a first aider ever since 1979. Hituiva. I became a first aider. Yo he e hano ki toke lau I was a first aider already. Ni ko atu lo ko he ngoto to ka ko le atu ki na haka ho na oh what you call haka lava ko hua heki ni e tupu mai he mea e ke ilo oia oi hoai e paho ki lava ki na kina me vale vale tu tupu po real va ho hita o li po ho ho kina va pe you get stuck i tonga vao pe you get na me vale vale ko na lessons mana notes mana first dates mana at the to low at the mato e kale hi at va e ko ho ia I do all those things, mō ki lātou, te tupulanga, te tupulanga, te tupulanga. E umai hoa ke la, toi toi lava, ka hai ko te mātou, ka utala vau te nei, e hoai nei nā mea vena ki mātou nei, i te, nei te, tu lou, tai ao, ma te weekend katoa, te kaheau, nei, e hoai ai la nā nonoa ma nā lessons ma nā semaphores nā mea umalelewe nā how to save a life i nā mea e manakomia e veia he hoka lawe lawe hoka hua heki ko tupu e hoka e sefe ve hea mai e koe tato umalele toke lau mo mao toke lau na vela na koki te atu ilunga o te Nā ko ki te atu ilunga o te Facebook o tātou toke lau. Nā ngā uio inga iena kawatu na heo heo ninga mua mua tēnā hoi a tahu hoi nukunonu hoi hoka hoko nā mea umalele iena tēnā tonu lava te hoi ngon nā mea nā haka lewele hoko hua heki ni nā tēnā nā ki kila atu ki mātou nā kōki te atu i kinei ki te mana iau nā tāpina penanga iena yes ko te nā vāenga umala iena te tau hoi atu ai te vāenga tēnei kai ona koutala nō atu ki te mahini te hoka ola i te tino o wako tātou i kinei lunga ni uhila ma ohe tālia E he koe loho ki laki toke lau pe kua ieni mea aloha mahini vena kua haka mea aloha tuai lat ma aloni hui la mo koulua i toke lau. Ka hai he ai ki la hoko komole mone na te malu na tau pulenga
te malu na tau pulenga. Ngongo mai kini uhira ke kawatuni mahini vena. Nā mahini te hale mai, nā mahini te hale hono, nā mahini lunga te ohihia tatou, nā mahini i te hale tohat, nā hale tohat pae pae, he ohe konga lava i te community, puko hea lava te hale pā, peko i tatou i a tahu manuku nonu, nā ohihia ko nā he ohe konga, e ta tau lava kei nā mahini vene i hoka ola hoatu. Ne, haka mole mole. A hai mai he koto proposal ki te vaenga i kinei i niuhila, ke heo heo ni atu mok tātou i enai toke lau, e tau ke tohu lava te departments, tu lou, te hoale, ni, te building, tau ke tohu lava te pirita, tau ke ehe mei te hoale hono, ka e tuku anga i kilunga maali e nahe pā ea e tamaiti. Ne, tako ki nga tamai wala i elewa nga puhi ai pui pui ai ki nga tamai ti hei he tino e tangohi ai la vanga na he tino kua kolepsi loto i to hale hono ne, tu lo, poko na poko to hale pā, poko te lo, lo tala ne, ia kone, ni heo heo ni nga vena e tuku atu vena mo koulua ia ka meho ki elewa la ia e mau tino lava ko tātou i kinei i lalo i tauporo torua a Wellington e heo he konga lava e talitonu lo toku maha au au kua iei ni mahini vena ma koulua e vena hoki lama te tatou ka inga i lalo i polilua ni a tahu te hola a tahu te holo nuku nunu ma te holo o hoka oho e ko he holo mo hoka iyo ni ki tatou ma lava ku te tau lua ke tohu i te E tu lo ka haia ue vei e hia poto atu, he ai e hoka mana tunga ni. O nā me umale koe tuko tu ni aloha angani hoka mana tunga i kila toka. Taimi tēnei, ma tau mai kou lua, kua lahi lena na ahiki ngā waka ki tātou te kua iei nei. E mahi nā mahini e nā ke heo heo ani. Ni? Kua matua mataku tia, kua matua mataku tia lele te lahi i te... Kau kua noho kai hoa i tau tu lo mō te malu tātou kai ngā tuka lau. Ni. Noho kai maha ho, oka, te kai te toka lahi. E ngalo atu te, heo ko atu mate, heo ko atu mate. Mai te mahina o me iuni. Mai te mahina o me iuni iulai, ko tātou ko istiuli a iulai. Ni. Ke pā mai nei, ko tako hai tau heo, ko luhulu hoa. Ko luhulu hoa i e tangatanga ngalo, i e hiki ngā waka o toke lau. Mai lawai toke lau katoa, toke lau mamao, ka hotaria ko kinei ni uhi la. E hai tau tō, wanga naho ki la kua ien tino hotaria e mihi atu ia te au. Ka kau e maha, oh, luhulu huapu, luhulu lima tatou ka inga kua ni hoi ki langi na hola unga. He aloa, ka e iyo, ko te hokama nato tu la nato langa venei ke ieni me veia, na first day kids i loto ka inga taitahi, takitahi. Na kona heo heo ni nga vena ni ke mowa ki tato ka meho ke lawala na puhia lai e nei heo heo ni tue ki te ki tato na puhia hokao lai na watu ni ko mole mole te malu tato ka inga toke lau e tuko tu la vena mo ko ulua kai e hokata e heo ke la na tahi ke kawatu pēr ni nā lohanga mana kamanu ianga ni ia kumole mole a tatou kāinga i te vāenga lava te ia nā hānau i nā konga te ia kua hiki tia o lātou tūlanga ka meheo ki lava ki lātou i te niu mehi te hoka he tai hoka mālo ki lātou i e kawe kōhui na haka hiko lahipi mai toke lau pena o mai mai toke lau ke a o ngai ni ini vāenga vēnei lunga o ni uhila mau he tālia ko mātou e hui hui a leleo you make us so proud haka makeke, haka makeke ki nga mahuanga nga lai na tukua koto na kai ngau ki tatou i toke lau kai o mai venei ni ia ehe ngata hoki lai tēnā koloto nga kokonga kua iei ni tahi tūlanga kua hikitia ke ai hoki tō tūlanga ki lunga pe kuka vea ho koe ma prefect maua lunga o tawa o ngā o nā mta kupu hoki nā kawe e koe ku mtu ahili atu ai hoki kua hili e ku kawe e koe mā tau hoko hei tai mā tau hoko hei tai lahile le koutou nā ho anau e tuhi ai ko nā hui nā unga koutou ma nā unā unga koutou kea nā heonga heonga he akirikile ma heo heone heo koutou ki nā hui tā anga hoki nā lohanga o tatou mātua i e nā heo heone tuk koutou ki te tongi ngā nā haonga ma nā mea uma
ne ako malo atu mo koulua ki la tau hoki e ia kua katoa pako te hui alawa tau heanga o na anniversary sa koulua ne talu te mahuta o koulua e sa ulunga ali e sa boyfriend and a girlfriend e peko ai lava ko ma ko ka to ai i te hui te nei po te vai te nei po te vai ho ka tu laki mai na anniversary sa koulua ke aloha te tua ke ha ha manu ia te koulua ma huta ai lava vena he aloha ni lava vena ke pa mai lava vela ko te lua tau tonga ni ko te oti lava ea e ma vete ai koulua io ha manu ia te tua ki nga mahutanga koulua ia henga tau ki la tena ko nga ahe hoana huia huia ni Peko ai lava te hai te vai ho te ne kato ma te vai ho te katu la ke mai kato ai te hui tau hanga o koe te matua ke aloha te tu ho manuia ki te koe na tapena penanga au peleni he a lava te ola ma te malo hi te mana va ola e maua e koe a he o ma tau hanga kato te ne ku kato ke te hui lava tau hanga to matua ho manuia te tu ki te koe ni ia hanga tau ki lai tena ki la toho ki e ia E tauhi ki lātou nā tamana mana mātua mātutua ki lātou ki tātou ilunga tau taka huili ilunga nā moenga e tō mātou pūlou ki te koulua ko hei taila hele tau mātua. Tau mahai na he kavelele nā mātua koulua ki nā me e tuko e nā tinu tangata mātua. E he tātou ilua tuko nā amionga mana hoi hoi inga yes te kense ka e jei lava te taimi e una tia he tino. E ia lava te taimi au nati ai tō mātua e au nati muni muni. E ia lava te taimi e tuki ai pēpō ai tō mātua pehu eke. Ka he ki tātou iloa. Tango ko koe tauhi tō mātua. Iwa mahina. Iwa mahina na hui tai tō mātua ai tau kawenga o koe. Ka ko tēnei ku matua mai a mama dad. Ka koe ku hou ke hea oloto koe ka hano koe o i kawe kiloto i te. Ni? Kau lawai le atua na e langona lava e au a ko au na hano lava au ki toke lau i tauhi au toku matua ni hululua tau heanga na toi liliwa i au ki toke lau hululua tau heanga tēnā na tauhi e au toku matua o i ngarolo toku matua i okulima o i toi noho au i toke lau mohe tahi valu tau heanga no kua ngalo toku matua o i toi hea uai Kana he to he au ko we no hola vai to ke lao. Ka he au he taimi o toi liu to ke lao kai. Ko te hokamata langa ki laka lei o matua. Ni na he ka vea koki. Ko hoka he taiki te koulua tau toko pulo ki te koulua lava te ia ki lava tato matua ke pamai nei. Mole mole ko. Te nganga maulalo e hoka talo hanga tuai. E koi loa e ma atonu lava he talo hoa ngai ko na ko nā pili mana ngā luenga mana mea e he tala hoi ngai ki e kai e hoi e koe te vāenga hai koe la koe kua kawe kawe ki te vāenga i e nā tino mātua to kaumai ka vatum kaumai hoka tau hea wali tau ke i e hoka manu ia te tua ki te koe ke kila lava tō mātua e ko nā aloha ngala i e nā mō te tātou vāenga tēnei kai e i e koe te hono tangato ke lau tulou e hona tanga toke lau e hoa i te hoa hea te ka hea au i lunga i kine i au kilani. Ni? Ko e tala no te loko te community au kilani. Mea manu kua lato i loa lava o te lua i te hoa i te hoa hea te ka hea nei. I ko i te mea mahani lava i te kale hi te hale hea o Graylin. E hoa i kina te hona tanga ko ulu i te hoa hea te ka hea au. Ni te malu tato ka inga i lunga i kine i au kilani. Ia, ka hea kahe taila hele ke tato pehe tenei, ni? Ni?

ya tau tonga foi o tatu ta longa Commonwealth Games ele nei foi i vai yaso ta lia si o tatu tuno ya o alum tam fa nau sa moa o lo o fai malanga ya wa fo ile fa moe moe pe o no to si le fia ya le ye tatu o fusu le au a feleti ya a mese foi ne ti polo ya manisi o ta longa pe o na malanga tuai ya si o tatu a au malanga le au si si i foi o risi na vaenga le la ta le tali ejo tele ya awa fo i le anga ia tol tatu au sisi Taulunga tu ya tatu taalunga ya ototonga i taalunga fo ile nei fiafi tauno faa ilo se tasi o tala fiafia ile tatu kalapu soka i Samoa pe fo i ona yai ya se tala faa ilo mai ya ile avea i fo i pole filfilia ina o se tasi o tatu laufali le sunga ya pida olomanga o pida olomanga ya o ia lea wa atofaina po ia fo i lea wa filfilia alo ia na te laufali ina le sunga siampi o le Oceania Football Championship i lalo le sefuluono tausanga lii ya i le vale o fiti maniusila fiti maniusila ya le ala ua faa iloa mai ai o le sunga ia pira o lo manga o ia o le laufali ia talunga lea o se fia fianga i le tato au soka me se foile a komiti faa foio talunga sa moa o no se avanoa a tumatia foilea moa tato laufali fa fi fi nai foi se tato tunu ya wa fo ile la fili no ta longa lea una ona la fili lango lango ya se tasi foi la fili mai sa mo mala tala sala noa so nga ya mala tala sala noa le ta longa lea le fa tinu le so lus fu mali mala sto na ya nga fo nei ya ole fa tinu la valea ile malai pa pua niu kini PNG football stadium ole aso se mbini ya ile under 16 ali fiti Maniusila ai ole a ole a lau fali ai ia se tasio alo mtamfanau Samoa ia pe ona ia ile sunga ia pida olomanga ia ai lango lango ia ile sunga ia malaitala salanoa ia o avanona faafifia ina isu tatu tunu ia wafu ile anga ia tulneiva yaso ia pe ona ifa anga tama ise ese Taimi o iluma, ia ona avatu fo ileo se whaopoponga pe ona iai, ia ta mwhainga o tātou auta alo umalava, ia pe ona malanga tuai, ile sue ngā sempini, sa ili ngā malo, po le sa ili ngā pine, auro, siliva, apa memea, ia ile ta alonga fo ia malo, ni tau pulenga Commonwealth Games, olo whaatino i Skotilani, ia mana tuane i lau te talo, ia mese fo i lau, ta apua inga, ia alo matama whanau si o tātou atunu, olo o tala whaauto, ya ile lafo i tu ole lano langi ile tamu fai lava e sa ili malo ya e fai ngata le tapu inga oe sa moa ya a wafo ile tu langa pe mai yai vaenga tau ono ufaa ilo se tasi leo vaenga pe ona fatino le aswana nafi ile sue nga siampini ta longa a lii ya pe ona fatino i sa moa le awa pia mafale alili ya mole ipu a chairman's cup lea na whanga solo ya lea u te wawa ia tu lea sa manu malo ma ia ia pia o le sa o lea manu malo ia pia ya luas fu male fa ile se fulu male fitu a fale alili ya sona nafi ya o lo hati ai uma i tu uma o tau talonga la kapi ne ti polo kilikiti voli polo basketi ya o tu nga hawila alo nga vaa o piinga o fusuanga ya a mese ai foi ya o afeleti vai ni tele o ta alonga o loo tau mawhai ai na ia tatu ta mawhanau ia o tau lunga na o tatu ta lunga na neva ingole fiafi to luas fu minute o na ta learly tu lai se follow ili tau tua wha awa o le PMN Samoa Total Sports

0: Yo nisi na fatunga ma pesi pesinga vi vi inga foi le nei aso sapati ya manatu lo o na solo nga le mu ma fa fi fi na lo aso sa ma futanga ma inga ma fanau ya pe foi yo nei le nei fi fi ui le malulu a ute lo o le puko ko a fa to to a ile fi fi la aso sa ya ba ne la fa funga le tatu to no le wa ma usitasi o tatu fa tal tal no nga ya ma le fi nga foi ya le o pepe le tau fa ino le tau tua mo si o tatu to no ya fi ma ye mata la mai a ao ile wa fi nga le nei a fi fi o la sapati
1: Tolonga tol menino, masih foi tapoi ngasa mule ni foi afi afi olas sa pati oleri. Tol nolo manbiau to umale angle leyo lta to mutai sili afi ngai foi ma afi au mutiu tol ni weekend one by at. Ya masih foi ele sa mingol ni aso malo so foi manbiau.
0: Ya malo foi le tawata ila ufiunga tu sai foi male ni aso sa ma ya ma memasan. Le uso i fo i tapo inga ya me se yo to na i ma inga ya o te lo fo yo pinga ma mafa se fa i konga i ngi ya sa la ufio ya
1: o le na fa to a fo i le ma to to na i ya wa fi ya o asu ma lu lu ani ya o le e te ta wa na i tina su po vo i le
0: ya
1: na la sina si u vo i le ma si le te fa te u e te fa te a se le ma ti a te le per malulu ya e ele a tola sape ale se talo ya po se ulu fo ya na ine ana e o lo fai se na mo e a wal manga tatu ti a marketing ya o lo so so ni fo i tau maftanga la sa
0: li la vale sa no anga la o fiunga ile ta u le mele o e to e fa mai te mai le me angu Awae o lea salava ia beia o lea na vatau a lea i mea tau mafa. Ia iai al mea angu. Ia le fo ila wa e failo. Ia masalo la e amatai se ta ufa aso ni fiafi. Ile tu langa ole talo lea e fata ola ufionga.
1: Ia o tere lava o tatu o loa lo au mai. Ia se peo na ita tatu prepo tau. Ia o le talo le ufa ingoa i fiti o le ugoni goni. Ia o e matua i mapo le le ia e pe e matua vio le ato to lona lona ano fo ilia. Ia a fai e lal falif ya e matua i ele masau salo a ele anor talo lea ya olo i foi lama le ulu ya olo fa peona o mai ya o te le ana matu tango vi foi lele ya e te mi o falif uai e foi te mi o tao ai ya a e pe e a tao lolo no vingo a tao wala no i malu au ya e alu fata si maltaman na ya lo mau foi il tato a talo pae pae ia fa pena foi le a le pensava a la nu a tamahuile lan sam sama e mo foi ka sava lan pai pai ia o nai o lo mana lo fai ona mau atu le tatu a pale nei le 7B Miami Street
0: mana ia
1: le me pa foi le na ia o le tatu officer mota sa mo e le nai le tia marketing ole ole vanga ta wala va ya nga tele mo la to vule le lo fai foi fala vlavi
0: mali mali no
1: ya wai apa pe ona fai se to maliu o se to as fa na u e mana mia ni tang tang ya na na mai ya va tu a to a dia to te de pole a hoi le le la va wa le ma to ai la va ta to supply
0: mali
1: ya mo fai ona ona so so ni atuai ya fai foi e inicio fa no lo mai e ni pisi nisi ya olo mana mia fo ile ini la to fa lo lo fa ina mana mia talo male a male ulu ya me se fo ile a le tatu kasava ya fa so tai mai en fa fo ona a ya ya tatu tau ho se yo le fa ona va tu ya tatu olo fa tau lo fa lo lo ya me se fo fa le ega ya wa le melo wo ye ni tatu o kiran so o to ki ki fa le ainga singa fa le ainga a pacifica ya wa ya ya wa ya ya talo ya o te wa ya ya pe ya o te na fa nga ya ta to me ta ma fa sa mo fa ta we
0: Moni le saunanga la ufionga wa o le tele le na o fale engai nei au kilani. E meise a sawa au kilani ia le to tele foi e o kwa le au Vietnamese ma le au ko lea vahane vui faafunga le tunu. Ia o halu e foi le saka kalo la tau ia. Ia ae o lewa e faafunga mani nei chef. Ia o le tele o le talo le maua i o le fionga ia le au pepe faafsu. Ta ia ne le fionga ia le au pepe. I le fia fia ia o le sa au te loa ma le asto na i foi i le tele o ta alonga meise ai ia tapo inga ese ese. Ya pi fo yo nei le po no po sa tau fa no no al tu langa nei ta tu ta longa ya ai pi se i wa ma lo si al fi na wal po dog se po no po ala o fi ngal ta longa le ma ta to wa wis
1: ole vai te mi to wa nei te le na ma ta i ta tu wi nai
0: ya
1: au fu ni e o te le na ma sa ni e ya nga i ya nga i ta no
0: ya ba ni
1: ya me ala pe ta fa penal ta alo le wa ta alo mai putox pa la wa o le vai te mi foi lele ele o to ina na o se ta no e fe ina
0: ya
1: o na lo ta fa o la va o le numero valo numero fitu ma numero mm e mi se la au le le iva spulu su ta se sulu ya e pe no ta ta si ta go points la va ai
0: marino
1: ya e ele po le te la le warre si la to fe ina o no la la vai tu lua e tu sai peto e fai na le vai asolia
0: ya
1: pa me ne te o me mai ia le au le ale bustas
0: mm
1: ia po kona la sharks ia o isi amna la le top 4 en fai ona i fosilia la tu ai ia mi se le na malo uma au na lua ia la tu ta longa ia le vai asol nei
0: dilo
1: ia e o no su ia la le tu langa e pa me e masalo la utitusa nei le busta ma tato warriors.
0: Ia
1: au lo tu ma mea ia penri file numera tasi. No inga lan vai aso lea ma le vai aso so a tu tua. Ia e te taulan tam fai lo na le warriors foi le ia tam fai a tu ma le lato le lato tu langa le top 4.
0: Ni e lava. Ia moni sa unanga la ufiunga wa le mai tau atu fo'i ia tato point ma fa tu langa na fo'i o le top 8. Peone e sa unua. O le watu la lata atua le Bulldogs o le le iva. Mali si iku so la le leil la tu tamu fai mai Canberra fo il la tu ta longa le pon po ma wa el tapenanga ya o le sasia o te lo le perform lo perform mai au manei ya pe ona isa no o tu la lata le vai va ali sa ilingo le valu pito ilunga
1: e pau ga ule e ta por pole a yeto tele por arte me ala mayor ule le pon ku
0: pon ya ni no
1: ta sangan te ni sawa mai lalo pe lo na valu e na yai la sawa o grand final ma man ma lo ila ya e tau fa pena ai te lo a to fe ina lo le vai asol nei ya o te lo na fa si pa u a tu tu so e o te lo a wi o wa ma tan fa le to no le dragons ya tu a tu ye ina ma le west tigers
0: yeah
1: ya o no telefoni nei si me ye tupu mai for the west like si e fa fintara lo foi ona ona ona ye se fa mo mo ona tu maule leile nei malam tang ya ai ta tu tar sil ta tu worries ya ya a one ya ver fa in the version te nei ma me ona so so o to i love away fa si umire te moni la to home ke
0: yes Moni le vale, sa unanga na ufio. Nga talo sia, ai ta maua i bea le tatu top 4 le na. Ia mo le vaya sa fau, ia ma le faa ngā solonga tu lavo o isi a tatu ta longa. Ia wā le fwe la, lata lata na uma ta mulisanga. Ia ona sa ili lo lea o le valu pito ilunga. Fa fitai lo ufio nga, ia nai faa tata wā fwe ili faa funga le tatu tunu o ili tapo inga i ta longa esese. O le neva yaso, ia la fwatu i le nai tu vai. Ia pei fwe ona ye le tau tua le tatu 37 Pacific faa mole mole la ufio.
1: Na so sa yo fai do leo o da ton famanina ta to se la spoile
0: monilo
1: la de fo la wa fa mo tu ina ye e fo la ta to a entry na man ma lo monisila ya o le papa sa la fo la so su fitu nga isa mo ya ile no mera fitu do tolu ono ono o lima fitu do tolu ono ono o lima ya wa manu ma lo ile ta to va ta se lo ta la fa fa ta back and save ya mane va to slota la u to lanta vali ya ele nga to funna ya o lo i fu ta to enti no man malo mo australia ya o le se le ni sa fa pe na la fu mai australia a nga ile no mera fitu to ru ta si va fitu fa fitu fitu ta si va fitu fa fitu ya o Alice Springs ya Australia ma o le ngolo le talenta to entry le o luce sinoti vai mol ya mai Alice Springs ya o ya le man ma lo fo ta to se la la da cha fet fatta ya ma se la ta la fo yo to le ta vali ya o ta to entry na mol vai ya sul ne vai atu ya de fo to ta pena le se ta to se mo le aspo vai ya mfa fo na nga va ai fo ile a tātou o rā whapiona, lafo tā pāpta i tōru sū tā lā pēsili atu. Nā pui lātou fō e lai lafo, ia se leni tā i tōru sā lā pēsili atu e whao ngāile mai kēs. Ale tātou uti sāu. Ia o tātou au nanga māsani lava a mana o mia lava rā sōswan. Ia o tātou mō mero le olu atasi lima ono tō tōru whāwhā. Olu atasi lima ono tō tōru whāwhā. Le nō mero e whai ona e sō tā iai. Ia o nā whai leona. So so net fo i po sa fatau ya po de la fo ina fo papa ya po tu langa fo ile tu langa la fo ina se ile ya o una nga uma na lo fa pen fa ti no atu ne ni si la mau stadi
0: ma lo va vte lo fiunga le wa manino o fala ya fa mo mo pe on fa ile fo ila towa ma no ma lo ya sa la fo ina le se le ni sa mo ya le fa mo ina fo inu me wa ila tong ya wa fo fa ai lo ina mo fa fo ma ya tatu o tuno ya au ni si o tatu a pe ona fenga ye la ufionga ta lo fa vanta me se fo ile tatu ti a marketing bingo ina ta wa ta to me mata ya mani si o fo fo anga le community ala ufio ya
1: o le pa ina ta wa fo ile tatu pacific fo ile tatu ta lo fa vanta ya ele le ya lo wanga ye lunga lo fa pe no te le fa lo sa mo ela foi ia vata sa fa ia fa ta o to ainga ele ngat funna ia lo ye foi pam pensini na un fun la sa o ye le vata ia e fa ngat o ainga o to ela tu ta vali ia va pena fo tongi no cash pa ia ma tongi na ia pili le vai ia o va ainga o mana en fa fa ti no atu ta tu pacific 40 ela tu ta tua ia e fa ngai le ta tu a ta lo fa vata ia mo la to fu lo fu fu na to nga du nga sa mo ia o lo ye fa pa nga ta to ti a marketing male a ta to fa lo lo e fa yo na a to to ye fa ta wi ne fa ta la nga ti ti ia am fa yo na fa nga ona ki li va li blooper ia le o lo ia wa nga du nga lo fa ti no ina sa mo ia o le va nga ta wa fa to to ye tau le lafo ina se le tongi nei tonga runga wa mwen fai atu te tia to kut ia a ekidiva le bluebird i sa mua ia o nisi na tatu tau tua lo fanga solo matu i nengi sila ai malewaenga mulmuli ia pio nei fai nai ngadwenga soswani lo fai tatu community ia o yeile i fa mwen mwer tatu skopa ia tamam teine tuai sa o tau wina kolesio sa mua ia wal fa fu wina o potua o nga tolu ia lo fa peana o ili naimata o tu science a ili kudisu sa mua ia o ili nenga ruenga ia le la ua amata ia maoro ia fa mua mua ia tatou le stala a o le nei polo keti o lo fai ia ise lau ta lai mfai ona le stala ilo soi fua ia pe le stala ifo ili ngoa sesi o lo ua inga sa fa peana o tau wina ili kudisu sa mua ia yeah, nfai ona faatino ū ma lava le tatou website le www.scopa.nz ia o inā nfai ona le stala ai ia a maua loa ia nfai ona matou faailoaina lau le stala mpo o lau foa ai ia o lea faamauina foʻi ia e tou lalauina ū ma lava nei fesoasoani ia ua le faatupeina o tatou potu science e tolu ia o loo o faapeona a toe faafouina ia mo le faaogāina i le tatou aʻoga ia o nei vaega o mana a mana o mia lava le tele o nisi foʻi information ia faafesoʻataʻi mai le tatou numera 8356 3344 8356 3344 ia e faafetaʻitele toatoa le manino mo le matou avanoa tatonu o loo tele foʻi nisi fufuaga lenei afiafi o loo feagai ma oe ia e alofagia le tua lau tiute lenei afiafi ma ua sou malosi ia auā foʻi ia le logologo pia iliiina le malu le atunuu ia mo se sin tatou faasoa i le asotofi ia pe a tatou aulia ia e faafetaʻitele lava mo le matou avanoa lenei afiafi
0: Ya malo fa fa tailo fionga malo fo li tautua malo le no sai ya manuia malo longa o le nei fiafi ma fo lo malo sia wale fa wa wino le tautua a wale ma tino le neva ya so mo sio tatu o tunu lo fa tu malo fionga le fiafi ya soi fua Ya le nasa mo lo fa fonga le nevi fi ni si on tatu fa la wi loa fa nga pa anga le tatu pol kala me le pimen sa mo po le limo ton dasi pi ai le tau tua si ta mali o le tatu o tunu ma sa lo le naite si le fi lu nga openga te fa langi lu nga fo yo website is easy ya me si tu on tatu community ele pa ole ya ele li lo foi le tau tua le fiona ya le pepe ma tu tele selu ya le fiona ya le pepe ta la i junior lene pe ona ya i le digital sound pacific tu pe la fo top up fa nga ai le wa nanga click ex i lunga o benga ta fa i langi ta lo no o fa i lo ma toi fa manatu i la tou le sa fa i lo mai le fiona le pepe o manu ma lo i le tatu se i po ole fa pito lo fa nga solo la fo la se leni lunga tu le tou se funta la le tau papi sa moa o na e sa ufanga lea mo le sei e te manu malu o se lauta la vauta mo le fatau le pack and save ma le se lauta la o la upensini i nei New Sila o le numera e sa moa le sa la foi le top up leo le fitu lua tolu ono ono o lima fitu lua tolu ono ono o lima o le numera le nasa la foi nai le se leni mai New Sila nei I Samoa, ya a faila on a night to see the fiole new mirror now, no ainga Samoa, five so tightly finger yellow pepe, more lau fat down, ole sell out a la, Valta, me pack and save, ya miss a little bit silly. Ole fight long alone the lua, lesa manuma loa, is it a matter me ausitalia, ya sala for in the four is it top up, is Samoa, ole swafa, or luce, sinote, vai moli, sell out a la australia, Valta, if I ill fat down, ole new mirror little phone is Samoa, but a fail. 95 fonga mai o le fitu tolu tasi fatu valu fitu fa lima fitu tolu tasi valu fitu fa lima o le numero le nane telefoni ya po i lava le nae maua mai le nei fiafi a fayonisi o lo ainga wo mai masani fafsota i le fionga ya lau pepe 7B Mangui East tautua le fionga ya lau pepe Digital Pacific, o le talofa vauta e tawala lea i le aunanga a le Pacific 40 i le fionga le faltua, ya mese foi i le tautua le TL Marketing, ya mo ngā haluenga te tele i Samoa ai whaino tongi i nei, whaatino mo le Bluebird i Samoa, ya mese ai, ya faleo ai nga faleo nu u fala putputonga pisinisi ma e kalisia fa so tai le fuga ya pepe mal fitalenga ya tetia fitalenga ya sal mulianga ya e mawai se fa malam lama ango tu langa ya numero telefoni le fuga ya la pepe o lu tasi limono tolu tolu fa fa o lu tasi limono tolu tolu fa fa ya pete fione fo im mliwane suane le lato ofisa i mangele taf taf tonu o le tato ofisa tu tonu ole kon sulu lau Samoa au tafatonua te mawa ile whiunga ya lau pepe. Ia monisi o whamtelanga, ia wafoi, whapitoa, ia mawa unanga lo whanga solo. Pe ona wha ilo ni fiafi. Leo o tolu minute o dea inili tu lai se fulu, a wale wha whonga anga le tatu o tunu. Ma o tau lunga tuai, ia sa mātau tua le sapati manuia. Fai ele leo vai vai o to tolu manino, fai ma whonga tau mole le whiunga ile to tolu i a tofi lau nina ki rifi a lai. Ia mātou te aso aso tua iwa mai malui puenga so tofi na ngalo. Le ase tau tua wha lea wa uli nei fiafi ya fa mangalo so batu vai vai la fo nu ule aina ai te pena ele tua se tai ao ya se lao lao le lei mo i tato le aso tofi pe avatu idso i fuma leola tatu to e ftapa i lungo ngalu ngalu pe au ule ea po upenga te fai langi ya pe una yei fo ili tau tua ai mole nei fiafi ya ta pena mai li tatu pon kalambi ole fono te talo ma le sunga le whaafenga inga a me se fwoi seo tatu ti nā whalitua ya fwi maono e ti makathi le nei fia fia lofa tele mo e ti nā ma lona tautua whaafetahi fwoi I lau nofa te talo ya wā lava seo tatu wa tunu ya ole tau lunga na po le whai unga fwoi na ole sapati manuia le nei po ai manuia tele fua fwanga o totoe ele nei fia fia

0: atalo fa tsa fa au sirim tsa tsa pa iasa no mai
1: ole sa kini sa maria
0: te fa te le te brasa u no fa molla fa tina
1: ole sa kini sa maria
0: ole sa kini sa maria le ngo ole kini sa maria sidi tsa di sa
2: Ei, ei,
1: digo,
0: Tá aí.

sina e fa ngale tele lo lo fa sa e tausi fa la va la va pa fa fa ngai ya o ina yo o wa o le nei o mo wai le nei sa o tonga ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai sina e ia e lo fa fa ma ngai vai